4:55, ngitshile uma ngisithi washitshitshe ngembani wawelcome to rohinaye ngiyamuntla ya wazithathu loyi asekuhingani 8 ka julo 2026 amitiro ahina mo ngisithi nenga to famba hi tindlela leti etikati tya 5 hita zo mahungu interesano na antena nacional 5:05 da etikati ya kuwa rivuka asi hita o etikati tya 5:20 hita zwa a longoloko wa lowu wu nga to wa u hi kongomisa ka le xikati xa 5:40 laha hi nga to zwa a masuku hi nga mahungu hi tindhawu kasi hi u ri swaku 5:20 ta zwa longoloko hluka hi 5:50 hi ta ve matimu ya siku 6 jornal da manhã hi ndirisa na antena nacional 8:10 ta ve mahungu hi tichiche hi nyambani 8:20 ta zwa tisimu kala 8:54 hi nga togemeta mitiro na hi nga tingekela ka vana kuluri va ntirho ririmi ya Xitsonga. Amitiro hi leyi nga mandlini ka mina Sandra Masango hi vito gaoti ntlo wa Radio Mosambiki hi veka ku bonga ka wona hi loko hi lombani leve hi ku sima mo hi lombakala hi chikela magomu ka mitirho ya hina u nga lusi ndzeni ka timiniti nga leti nga hi ta zwa a mahungu hi ntirhisano ni antena nacional gichile.

hakunene ku le ka hi tlhiwulelana hakuva hi tsakela kurhula hi simama hi lavetela kurhula hi simama hi lavetela a ku zwanana u ta vana na vatiko gimi loko gitya hi zama tindlela ta ku hluvukisa tiko hambeni tindlela ta ku hi hlayisa mingango ya hina a leswi ngingacya munhu ni munhu wa ku tiva lomu a yaku kona a masin'wini ka kwelomu a lavetelaku kona ku tihandzela a ta kuma swa ku nyika vanana a ta kuma wu kulisa ngangu wabyi hi lavetela xikhaxa ku hi ta ku nyika a longoloko hluka nyembani.

0: kota leswi hi nga huleli aku sanguleni wa longoloko lowu a buluka mixo ya nyamutlha gitaveni mutirhi wa Centro de Saúde Urbano lomu doropeni ka Inyambani a tove a vulavula hi planeamento familiar.
1: Gichile, mina hi mina enfermera Yolanda Joaquim, ndzi enfermera wa vavasati.
0: Kana leswi nyamutlha apa hi vulavula hi planeamento familiar ya igensão. Kasi leri zwini zwa kona.
1: Bon, a planeamento familiar ku sangula ndzi ta wula hi ku planeamento familiar i ndlela le mamani na papayi va kombinaraku va decidiraku ku i vana vangani va faneleke ku tswala i lembe muni va lavaku ku tswala. I ndhawu tindlela tinyingi ta kuma ha planeamento familiar hi ni timetodo ta ku tala la no hospital. Maji nyamuka hi ta wulawula basi hi igensão leyi hi nga nayo ya autoigensão. Autoigensão ncini hi wula ku i depo leyi mamani wa ku wa swi kota ku a ti tlhava ha yexe kaya.
0: A depo leyo a nga yi kumisa ku yini mamani wo karhi?
1: A mamani lweyi pura kuma depo leyo tenki a ta ku sangula lani hospitali. Lani hospitali hina hi ta mu xplikara ku a ta mahisa ku yini pura kota ku ti tlhava a kaya. I hi nga se mu nyika pura ya ti tlhava kaya hi sangula hi ku hi mu gondzisa khwatsi hi ku a mahisa ku yini. I ndhawu mamani lweyi loko hi mu gondzisile hi mu nyika siku legiyani tenge a sangula hi ku ti tlhava kwalomuyani ka gabinete ya hina. Loko a kotile ku ti tlhava ndhawu mamani lweyi hi mu nyika kambe tigensão timbirhi. For example loko hi mu a ti tlhava nyamuntlha ku nga hweti ya julho mamani lweyi hi ta mu nyika tigensão timbirhi ya ku a igensão yin'we a ta ti tlhava 3 meses depois. Então a ta tshama julho, agosto, setembro, outubro a ti tlhava kaya depois a tshama kambe a ku novembro, dezembro, janeiro a ti tlhava kaya fevereiro, março, abril hi kona fanela ku huya lani hospitali hi ta mu nyika a tin'wani pura a ya simama ku ti tlhava. Ndzi wula kambe ku a planeamento leyi ni bindzu ya hombe nguvu porque ya popara mali ya xapa mamani a nga tirhwali di 3 meses a ta lani hospitali o tshama kaya a tirha zwa yena a lavanyana nkama a ya ti tlhava. A gensão leyi loko ku hi enfermera ku tlhavaku poda ku tlhava ka woko ka nenge ni laha ka rumbu maji loko mamani wo karhi a ti tlhava ha yexe lomuyani ka gabinete ya hina i praya dara continuidad kaya o langa kumbe o ti tlhava ka rumbu o ka ni laha ka nenge. I ndzi wula kambe ku a muzwa wa kona i muzwa wa wutsongwani nguvu hi nga chaveni hi kule a hi tshineleni hi ta wona mavantage woke lama nga nayo a planeamento leyi ya autoigensão. I tambe loko a ti tlhavile swi ni lisima nguvu ku a veketa a mimizwa leyani o to yi tirhisa loko a nga hi na chikoti lexi a meliorado a ta teka a igensão leyi a chela lomu ka chiboterana poti na ku chiboterana cha mati kumbe chiboterana cha fizi. Então depois ya ku a ti tlhavile toki tigensão a ta wuya lani hospital ni chiboterana lexiyani. Então va enfermera hi vona vo to teka leswiyani va kota a ku hoxa lomu swi tshamaku kona pura swi nga hlakani vanani.
0: Kasi a vacina leyo voke swibedhlela swa lomu Nyambani bya nyikiwa u tsena hi la Centro de Saúde Urbano.
1: Zwange swibedhlela zwa lomu Nyambani zya zwa maha a planeamento leyo ya autoigensão ku nga vito ga sayana. Então qualquer hospital ya lomu Nyambani mamani wo karhi poda famba a ta kuma a bindzu leyo.
0: Karihiwa mali u mahala?
1: I mahala a ku hakeliwi nchumu.
0: Kasi hi lihi lisima la planeamento familiar?
1: Alisima la planeamento familiar hi ku u tswala primeiro hi ku u tswala a vana la u nga decidira ku tswala. A bindzu ga wumbirhi hi ku a n'wana loyi u nga naye a ta kula khwatsi a nga hlatemetiwi u nga se decidira ku xa podi u hlatameta. For example hi ni mamani wo karhi a ni n'wana mun'we a ni 6 meses depois a kuma yin'wani nyimba endhawu a swi saseki porque a kumi nyimba ni n'wana wa 6 meses ya ku n'wana loyi wa ha lamaku hi dadi wonhle ya mamani. Endhawu mamani xa ni nyimba a nga ta ve ni kama wa ku atendera mun'wani n'wana. Endhawu planeamento familiar e pura ku nyika kama wa ku n'wana loyi a kula khwatsi depois xa u ta hlatameta.
0: Va khatala mamani ka siku ve va tima planeamento familiar?
1: vakatala nguvu ihena atsaka hizvona nanzi profeta rakuvitana vonke vamamani vata maplan ya mendo familiari ndikenzi kumbukisa vapapai kuzvinilisima nguvu kumaplan ya mendo familiari avarumeli vavasati vavona hambi kuva vaheleketa makonsulta pravata maplan ya mendo
0: zvingatsuka mamani wokara maplan ya mendo familiari akumanyemba
1: aplan ya mendo familiari ya vikela hile zvinzinga ula ku ya vikela tingimba na ungati lavangi ya maha kunwana akula kwatsi na u maha li aplan ya mendo familiari pro takhata meta dinovo ndau lezvi mahekako tingingi tingela ta ku maha plan ya mendo familiari kaku alisima la kona li 99.9% ndau zvalaveka kambe ku mamani lwei a maha kana maha outwege sang kana maha zvinwani akhe atirisa ni yini ni preservative loko adirisa tonke tingela tati mbiri hivitana ku idupla proteção idupla proteção ikwini otivikela kumbiri ka ku akuma tingimba ni ku akuma mabadzwi nanga zvirinzelangi
0: apapa iwokari hi uhintiru wakwe laka kuve akurutela sato wakwe me akuve amhapani ya mend familiar
1: apapa iwokari atirwanga nawo hi ku aneha mamani la hospitali porque hina angama achikela ku mamani kumbo chikela mamani na papai kusangula hova gonzisa hiva komba tonke tingela leti hinganato ta plan ya mendo familiari então papai wavuna ku a dzwela mamani vavunana ku tomara decisão vaku kata mina ichukwana hi maha alei plan ya mendo então lezvini lisima nguvu porque i decisão vai tomari ku vonke vavambiri hi khadi wonwe
0: kasi abulga hina gya kumbeleni ka loyi ahizwa ka xikhateleji hitixiletela ku tisiya
1: achileletela ndzi lava ku tisiya hi ku ngonani hospitali qualquer hospitali ya provincia di Nyambani ngonani hi ta maha a plan ya mendo familiari hi kota ku garantira ku vana va hina va kula khwatsi hambi ku vana va hina va madolescent lava gonzaku va maha plan ya mendo familiari va ta kota ku maha madesima segunda va nga kumangi tinyimba leti ta kuna va nga ti rindzelangi purika n'wanana loyi a gonzaku loko a tshukuma kuma nyimba leyi na nga yi rindzelangi pode akhe a lava ni ku boxa endau loko a boxa nyimba leyi poda badzwa swi nga fambi khwatsi akhe a komplikara mesmo a wutomi wa yena endau zva laveka ku hineha vana va hina hineha vavasati va hina hina va papa hi heleketa vavasati va hina ku hi ta maha ku yini hi maha plan ya mendo familiari
0: muyingiseti wa ku rhandzeka a longoloko ku hluvuka enyambani wa nyamuntlha wu chikele magamu ka wona wu nga tsaliwa wu tlhela wu gondziwa ha mina Antonio Tayimu ndzi salisako na ndzi muxuvhela a wengiseti leki ginene ka mintirho yi landzelaka ya Radio Mosambiki lomu enyambani gijile
2: Longoloko
3: Hluka Inyambani
2: Binzu ya Institute ya Comunicação Social Hikutirisana ni Radio Mosambiki Emissor Provincial ya Inyambani
4: 5 horas ni 41 minutos Izile Longoloko Hluka Inyambani Alishikatila kuzwa mahungu Hichindao higisikanda kulurantiru Armindo Masingi
5: Provincia yo Inyambani ni masoko ayo

0: gichile na Glorine Vang City chikaticha mahungu la radio Musambiki mishu ya wazitatu siku uga ukanunharu kahudile inga kayona ya malata kunyantishoku tawona kue kukwela kasiku gingwani gingwani ashayu ya vanyama binzu lava vala mutaku akutalisa au kugazwi kasiku wakuma atisesta kumahatiru hita vita amba yunga na kukungwili leka huwini gimu jaka lae mambiri mapumbi wa unga na malele amungu wa madala kahweti yi huzileku leti tifuwa kota mahungu malungsalwa kona matako matangileti wa hamina arvindu masi kami chini kuna naina kulori watiru Tomaj Baloi umbriga hine karimi na velela au ingiseti leke ginene Radio Msambiki ni mahungu kamishu ya nyamunga. Kale chikati, zaringana kuhiramba inakulure Danielson Nyakula. Atahi ambela hila wa mafambela naku anikungana lika hungwini kukungwilwe gingwe gingwe kama jahala mambiri mangave ma shungati wa ungana madele a madala mungwe kahweti hunzileko. Danielson?
1: Aja jinga vincent wa malem gona jinga lo mangeni kama puisa lo muka hungweni legi shungeti wa kukuhi gona jinga kumeka jidaya ama mani mungwe aka hweti le inga hunza. Aja halegi gona jinga kumiwa aka magambu ya mfululunga hunza lumuka chidurupanacha lumuka hungweni. Mapuisa lumuka hungwini maula kumahasimama malava amungana wakona lwa shingeti waku anga kumeka khenjela akakudaya akamamani loyi Arlindus Gedis wahasimama akombela akubulisana lomingangweni loko na kweni timhaka kasiku zvinga honeki zvokwatse hileji
2: akubile munhu wakona nga mahamhangu hemapoisa kantiro mabosi banga kama umhaku sikela solga kuvala kama zvinga zwala kuma mano karolisa utomi simame heva langotela sa hemukuma nyamotla kutani hila ukombela ka chitsungu cha hina cha lumuka hungwini para vasimama vani confiance ni maphoyisa vatshemba maphoyisa pero maphoyisa hi wona mavhikelelo ya chitsungu
1: jahale ginga lumangeni kama phoyisa ka kamalo higona givumelako akugidaile ama mani loyi ni mungana wakona
3: soke korto absoki mista emanito kona chegamos la momento que a senhora gritó eu saí a correr para fora eu disse vamos era antes dele matar quando eu saí para fora tem uma obra aí em casa eu fui parar lá dentro de alguns minutos a senhora já não estava a gritar eu voltei lá quando ele já matou
1: a kusuke la ka chidropana lichi a hunkulegi girumelu hamina Danielson Nyakula
0: Hibungili Danielson Nyakula zvalizvi hitave hiramba inakulori watiro Izaura Ndon atahi ambela lawa mafamilo anungana avanya mabinzu vakala kuvanga seveni tisesa vaya va chololoka akuya laha bau akuva vakuma atisesa takuma hatiro wadzi wa kushavise
4: Abau lo mprovinsia Nyambani hiyo na leyi ikuonekaku adzengu wa hombe wa vashavisi lavetelaku amutulo kasikota kungave vayariha amasesa ya kota kungave vamaha amituri ya vona. Jean Kileji, jusikela laka ntiru wa hombe utakuna umahangwa hiwa na ntiru loo wakunyikela agunziselo akava shavisi kutaniki akava nyamabinzu kase kukota ku vativa alisima leyi ya kualungisa ama pepa ya kukota kuiva chuswa kase kumaha antiru luvatako na vamaha. Amurangeli chimuchanyambani wabau Fernando Kumbani iulile jaku ayiwani ngela limaku aku avanya mabinzu vakumeka hintsengu wa hombe laka kuyalungisa wena masesa zvukusukela laha kakutirisa angela leyi vitonaku ebau leka sita kuna itiriswa eka madistrict ya ukari lomu provinsia yenyambani hika yona a plataforma leyi zvakoteka ku amunhu akumeka na titsalelisa hikutirisa yona ngela leyi ya chinyangwaka Kumbani hiyana loyi asia kuagezu gakulaya awanya mabinzu kasikota ungawe walungisa amalisesa ya wona. akusukela janeiro kala leswi abawu hi yona leyi yi nga tsalela antsengu wa ku ringana 452 wa vanyamabindzu zwi ringanaku a 33.56% hi ka ntsengu lowu nimelwaku ku vuye wu tsalelwa kala amagamu ka lembe leki.
0: A distrito ya Maboti kwalomu a provinsi ya Nyemba yi karhi yi tihita lomu ka ku hakula a ulombe ulombelegi se giwaku a matikweni ya handle ka Mosambiki hambi ni matikweni ya Europa. Kasi kusimamisa ni ntirho lowu wa wuhakuli ga ulombe na ku karhi ku landzisiwa a wu kharigiswa wu kona ntirho wu mahilweko wa ku thwazisa a chikwata chingani zwilo zwa ku ringana khano wa makume hi ta ku hakula a ulombe lomu ka min'wamba. Handle ka ku thwasisiwa ka vahakuli va ulombe ku vi ku phakeliwa a min'wamba zwin'we ni zwin'wana zwigotso. Hikwalaho ka ntirho lowu mahiwaku wa ku hakula ulombe a mugangeni wa le Zinave, a murhangeli wa ta urimi ka Maboti bava Jwa Mungwambe i khamisele leswaku a district yi swi kotile aku hakula kusuhani ka 10 wa matoneladas ya ulombe. Hikwalaho ka sikwatirho lowu ta ve u simamisa aka malembe mataku kutani tihweti titaku vona va kona va hlohlotela varimi ku va nga hi seteli makhwati lomu nga ni min'wamba hikuva leswi nga tshuka swi gohetela tsutsu wa ulombe legi fuyiwaku tinyoxi ta kona a Zinave.
5: Olo mkwela mkwa mbote jishaswa a Ghana. Niti nda wati mwani Zambia. Gachikela olo mkwela mkwa mbote. Ile rizwa itakisa, rizwa inyika. Au dzunzu nguvule jwa kuhisimama ya asha ku. Mwina mufu ya kulombi kati nyoshi. Munga pazami muda yati nyoshi. Fuyani muhakule la kunene. Vahe kwa na watrisa ku amzilu. Maje ama hatalanga.
0: Kula ula ka Jwa Mungwambe na kuhi murangeli wa taurimi ka Maboti na shauta hitiru wa ubinzuli ga ulombe. Hita vala mahungu ya nyamunka hikuya a Afrika Dusul ya kumana na inaklore Eduardo Figurão. Ahiambela ku hila wa mafamela na ku ni ima imali itakuna hioneka ya xenofobia.
6: Namuntlha hi samahlweni mabulo hi veke nawo na mulumuzana Karito Ndlovu, tatana wa n'wana lweyi a velekiweke ka vukombisi bya Mosambiki edorobeni la Pretoria. Mayelana ni nkitsikitsi hi hanyiwaka lomu tikweni la le Afrika-Dzonga lana ku nga karhi na ku hlongoliwa ka va ku ta hi matiko, mulumuzana Karito Ndlovu a kombela ku va vanhu va nga heli matimba.
7: A ku fana na nkitsikitsi leyi nga ka yona sweswi ka nkarhi wa sweswi, a swi fanele ku munhu a hela mbilu. U fane ku munhu a tiyisela ka xiyimo lexi nga kona. U fanele a tinyimisela swinene. A kota ku swa yena mundzuku wa siku a endliwa u za kahle. A ku fana na loko na sweswi ku nga tswaliwa n'wana loko. Maswo swi nga swa kahle ngopfu. Se swi fanele ku mun'wana na mun'wana a tinyimisela ka xiyimo xexo ku loko xiyimo xi so no kodi munhu a ku yini a hela mbilu u fanele ku a tiyisela.
6: Eka nkarhi lowu a tlhelelaka tikweni la Mosambiki, mulumuzana Karito Ndlovu a rungula ku va a siya ndzhaku evumundzuku bya yena.
7: Swi tele swi nga sala a ni suka nga longile tshumu leswaku kwalani kwala va ka fambi kwale ti ni nga teka ta kahle a ni longa nga tshumu ni yo suka mina ntsena ni titekela bege na vana ntsena hikita yi ta kumeka hi laha ka mfumo wa Mosambiki mara ku a problema ndza khesa ka swona hi mhaka hayi. Ani anga na kumeka ni nhoveni ni kumeke ni hikwe ni ka fuma Mosambiki leswi ti komba ku fuma Mosambiki ule ku tirhini
6: hi navela ku va hi tiveka mulumuzana Karito Ndlovu leswaku swi thana na a ha qavanga ku tlhelela lomu tikweni le Afrika-Dzonga.
7: A ku tirha na ha ku lava hi mhaka ku exi sweswi ni le ku hluphekeni a ku na lexi ni nga na xona a ku na lexi ni nga na xona sweswi a ni fanela ni ti ni ta hlangana ku khomiwa and a ni lava leswaku hi sabat wa vhiki gona kiki nga ka gona a ni fanele ni khandziya ni ya Mosambiki ndzi ta teka passaport hi mhaka ku valungu va hina va le va lava mapassaport se a ndzi ka vhiaji ya kona ya ku ni kota ku yini ni kota ku ya Mosambiki ndzi ta teka passaport a ku tirha ndza ha swi lava hikwalaho ka ku ni le ku hluphekeni ku hava lexi ni nga na xona hambi madokumente yo karhi ni hava laha ni nga kona se a ni lava ku lunghisa madokumente ya mina ma ve kahle a ku tirha kona ha ku lava hi mhaka ku hava nchumu lexi ni nga na xona Nilegu supeke na yi na wana mazuo. Si nahazi la wangofu kutira sinene.
6: Leshi ishi hitana sa tatana Karletu Ndlovu lwe ya sinse kaka kuwa telela Msambiki nze nikan kizi kizi ya anyuaka lomu tukenlele Afrika Zonga. Eko inkwash na kongoma Rad Msambiki mingala kem Eduardo Figurao.
0: Basi murazo mngiseti chigala magumu kama hungu ya misho nyamunga mahungu mangavi mangiri kamina Armindo Masingi kami chini kuvi na inaklori watiru Tomas Valoi humbergehina hikari minavelela sima muo mngiseti legineni kamitiru ya Rad Msambiki. Gichila.

0: tina kubuha mahiso kumibini marito kuna ngudzungudzi kwabunya kudzimane kaona kumatsia ka vathu aba pakulongolo kwaikadikehe kutsimatsima ka vathu vapi
1: eto como vathu megele va hospital area nya saúde mental marito anye nyikwata kumatsia ko mumaneka ni situação imwe eyikwata ko mupaswa non pode mo evitar ko edzima ya hospital mo kodza kuta kuta percebere mumana kuphaswa mutakwa munakodza kumuvindisa problema yi munayo pra sanana vakhongolo vathu vangutsuka vayihimbedzi ya silu kukira vasihi explicar exatamente kukinana vayihimbedze yavo mas experiência nyikunayo é que vakhongolo ja vavindili ku experiência nya yingi ngudzu vokuhimbedzeya é porque vangudziti kudzevidzi consequência vakunadzo vaweta ku hi danda hi si mano kudzi problema edzi vanga dzimana kukumba inengwa dzi limiti nya satsawe ese hikirako kukumu sanana nyambana dzi informations
0: kidzo yilele kiyi ehe hi yepudeko igaltsula muno tsideko hitakane ya ku yikaradzi yekinya kusewadwa kutsimatsima liga vathu vapya longolo kumoyo uyu hi ngauresa na taujirani Milton Maringula nyakulumbi mitumunya udaye kuyemu ya umudoropaniga inyambani ina utembiso kitundran nyasumana itago hitauya ni umbi longoloko nyakufani

se o ponto nze abo bungu himana akugamaye ku yatsabo omumaneka ku muwangabemo muna himana na dzeka wembi wa de wa dzenga dzenga dzenga zharira rumbini na kota ku yei adinga prodomu chuchinya shpinyoza ku basi oranga usera ku basi chipinyoza ye baba nyangolo basi chitike ya kuika sijinani ku

Urahina zase zora isi wande 4 minutu jena vala uchenje wa diti kwa datura Musambiki hichikongo mama zase tora jengu dala za chikene kabala vani kuwemba kanko mani nilanda kanincha ni waka gohelana. Ayuwa mfana yuwa dala zi wako na mwa drobana kanya mbane ngeni wanga ninga naroko na ngeni malungelo malungelo nga angambela tindandoto zamba ngutu takula betela malungelo achitsungu chai nyambane ngene mpela nga mpela tati ngingutu tiyela na kukwasi ni kukulula tikula tula Musambiki hambika mbe niko na mwe nyambane kabala bani waka nkoma ni landa kani badu gohela na chani nikulo sana kabalo sani

0: karata mashi ani na kan ten don an kwa nin dina tambuin porque eu tenho don ma tipo comissário ni baba in tunga kwa hanga anga tipo karata porque kanwa bongeli nat
1: u baba ji bosha ji ji bosha ji nga ba jovan tinga jo
0: ngo tipo luka Kani chova chova chibo chanad. Hamra chikarta kanjani kamina kachi ni kartele nad.
1: Masha ujiti zwada kutendese ya kwa ala kutulanti.
0: Ngutu, ngutu.
1: Kambi ule kusinjo utu wanele pondu menju makula yola mahungu.
0: Ngutu, ngutu.
1: Vangu hivapu wakua chituma kadea, weta sela kutavelu wangu siboshwa. Si baja, si tava, si tulantini. Timahisa kuchani kubini kwa anumu sibamu, wana kamala sibamu, we mutava mle.
0: Chibochwa chinstarteje ye haumbe ngutu nalukuma chifezi chitutuma chibochwa guwata wabela fika konifenti por kachitumia sinyi chibala chitutuma nada nama konifense ya guwata nita chitula
1: nduji guwata po nisi nga po tselele
0: nika nduma otse nduji guwata fazi nisu ya kondoa isa chikozi sinyi
1: jaa wakantu munga utuma gadea kunga tsuka uhumelu nguchi mwongo chaku utawilu ngusibocho hili nga hapo hawa kadea provinciali nyambane wahunga masi ngangatutu masibocho ni ngobe mbaba nchala kanya takudembe mune ma dembe ma dosh militari
0: nga kwa dosh militari andi uhentini mashikomite kama hafuten niya tembo ni ya maha bushke kapituri mbana sika semana ofisimisi hulu kisa kutonetu maje tumiti.
1: Então, kuleka kwenye kudini masma siguransa hali.
0: Masma siguransa.
1: Chibosho kwa kwa kwa chitemba nada.
0: Nada. Kwa wana konfiansa kwa chibosho. Kwa wana konfiansa. Nada.
1: Ambele mwuko nwa ben komportado kuleka kwenye kuwose nika mwotu wane.
0: Kuleka titoka na chukonfiara ta propra sua sombra.
1: Ja kuleka kaitu chimoko nguti timba nika kumela tubiha kadea usisu nga wadi reformarili.
0: Nada. Tudu bonito kwa chilungu. Tumitu temba. Tumitu kwati.
1: Utemba chani ya wawo, utemba kubaka kumbane.
0: Ni temba vovu mungo mamo. Ni achecheni kutemba vovu, porque wali kenunga kengi, ndao kananga kengi, temba vovu.
1: Ni vovu man?
0: Ni vovu tomisini.
1: Haa. Ni nduma pera, ni neno na apuliti duma ngutu mule.
0: Tatu wangwane. Anduna ngutu ben, kono vada pena.
1: Ja enachi kene munga kenjeni kula kutemba dina dangu basi muna kateka
0: kana ma problem anand hatoma kamba shituma kamba hamabakoma
1: ya dupoja ni wakakumbana wako na maudunda ngutuko
0: kaya udundu honi ingwa matumilo tituma tumutenga honi ingwa
1: kamuja ukenjeni
0: nada Mtino kwangu ane hotse ngu koma ngu utuma kutengu utuma kuati.
1: Ya. Kutana orlando kumbane di dota hiku nado diwa denga wede kwa ngubi milo sense sente treje kota hiwa kujuomba di dota da humbe ngudifera kunu kudu ninka utuma unene. Kati nukata reforma hichi uya ingawa hidi humbe ngudidembe mundi reforma yako.
0: Ngudidembe la 2023.
1: Hichi huu mangudiyama.
0: Não me recordo a data, mas foi 23.
1: Já, em campo vaga com o Dan, o título mensal, vai do que o Dan se o recurso humano, o mundo vai do que fornece?
0: Olha, não Dan.
1: Vai com a gente?
0: Vai com a Mahamad documento manga, a cuia com a colomba com a outra, então a gente gonda. Nem mais fez a coisa que se salta, até porque ele levanta e cala e cala.
1: Jamali waku uchoka nga mwara reforma jika hambiwa chikuwa natulo ya humula utumide 35 anu kuleka ya kwa rendi yunga tuma velamba wanga diwachila kutuma kuwe sidalana uko chana kawono
0: kanga tipe para futura wone
1: segredu shai kuleka kunu uti zwada kwa aku hunga dichi tuma dahudi tsikudi na uhoka doko na humula
0: ngotono
1: kula kuhu di preparado tisi nga maha surpresa
0: ane di preparado psikoshikamente tanto materialmente ni bon ati kungwa
1: Ja preparação ya hombe kuleka yihi ya kona tato Orlando
0: chokata kula kodi kalo kwa Roma kone
1: vahu watuma kuwe hoka reforma neko Roma kona kwa singana tingana ba
0: ane kote ni nukalo kuruwa maani
1: kumbana ni mwadro panga nyamba uti dongi saede
0: ni bon ndi piskaleta kambi
1: ee unga kwa piskaleta kwa nani mova
0: ngoto na eto
1: ja loko u reformara ne ko hotela kona ne basgene unoko mfumo woni shasha woni shatiana
0: ngotona ngotona pura kuna narwa mhai
1: ngudu ngudu wale wakuba chituma vamana u shefe nyumba nje oningwa basgene nje oningwa mafurozi pedza basgene nje oningwa kambe achinengwa reforma ja tanswira ngutu
0: ade vala tsokene mangwana tinamheka eto
1: yeah
0: Wanti anina dan nubo an nubo no ting stress
1: eh
0: no
1: takala edo ba takala
0: atanga kwa watsulante ndo sinya
1: ukona nga humula ku huma 7 hora jindini ya bela 7:30 akho huma o kangu nga mula ba
0: mula wako
1: uja chi uchila wako
0: ni matokolo wangu ni wakatamano wangu
1: ge
0: ge ta ta ta ta ta, ta ya bas dum
1: wa guira une
0: tudo tsibela kwati tsibela tenga
1: vona vaka khumbana vahumela hayi mwendo wa madzamati kudo thoma temwa kona
0: parece que no ten certeza va khona hi humela june vaka khumayo
1: vaka khumayo ah tita chizwa tsondo vakona khumbana ah vaka khumba vaka khumbana vatangu dakale na khumayo
0: Então, que já há um inhambane, vou cona, vanga kataka vou humela kumbana. Kumbana já kushpandir, zibela kocho, kumbana.
1: Atichu wana kolo kujizibela, tu wabalano mahunguta ku, ahalewa kumbana ngutungutu, shila kubela ngutungutu hambini jangamu. Paresi kutala kavona, vahanya kuka ukalulewa, vote mbaka kumbana.
0: Kutala kavona.
1: Kamu suku mupaza misana? Muteka na nguchano ndiendi
0: ah wakuti wali tipe ni mama hetu mashi ani wanana ngu nani ya hindi laga kama nangasuka ni mama hetu
1: ya udihora ndo chidu wana mule wa kumbana usisu kungadi angula kula kudu utisa kuwa kamani
0: loosko tingi fathiri iswe parunga sukatibila ni maku enu maku wako mtuki waka kumbana manji
1: Hei, amulewe wa kumbana vangi ngutu, kutalaka wana mbaka kumbana vothi.
0: Sini, kuto.
1: Mwajanya makumba?
0: Ya tsama ngutu.
1: Aha, hizi katu mwalumu waka kumbana.
0: Nanda, inyama hili.
1: Hili
0: inyama.
1: Ngusi si ila ila sikuni mbaka kumbana.
0: Ani.
1: Taku kamuji chiwa, kamuseli chiwa, chani chani.
0: Mpresimba waka kumbana vajia sozi. Aya sotsi except tafisha ene akunziona kimashi kutala kwa majanyama ko baja sotsi
1: kama nati nyeke na
0: da no tshishike nada
1: muso no kama thumwe kona ya principal yavaka khumbana kuleka ka udimi njani kamba ngoye hati zata kuvaka khumbana vadimi
0: vadimi mitumo mwathuma ko ya simple tumaka tonetu ka kona mikara nada Sika tumi kashitadu wa mama benzi yako.
1: Mutana ndaranga kama ina buwata nguta sijana jana nita sela sela. Hati zata ku ringi njamani. Iringi yamani. Ayu.
0: He mungu.
1: Jamani.
0: Jamani.
1: Imani ya ndiyanda kona?
0: Ndiyanda kungu maria figura nkumbi.
1: Umwana wawaka kumbi yao. Udzivansi kuchana.
0: Ninze de analitiki de hana mina sha kunja mona aha angama ngakola ngona atu kandi kunchimana nzilano kwa sekati nada
1: kuti rumisa
0: ndiro zano wangu
1: ngani zamela
0: tilunga na belango nene itamase ka tongsha de hundi Ina ditsura eto.
1: Ne kunga kata nkupwa chibake nane. Ne
0: kunga ne nada.
1: Shashashashi uchapwa la Saudi ku. Una kusumeta.
0: Oh. Kata kako na namba kubwa bata sasa nyumba. Nawa namba. Ditsura eto kata tsura mbako.
1: Kedile.
0: ket blo kedele.
1: E kongu dembe moniko.
0: sabe que parece um bebo, quando eu bebo.
1: O que vamos fazer agora?
0: Na cozinha.
1: Saber ser estar.
0: E a própria hora que eu bebo, eu bacinho a força de qualquer maneira não.
1: Orlando Kumbane, Orlando Kumbane, itate wafana yohinga amukela wa Radio Mosambiki itumanayo. Ifana yuo ukochana ngumapimu wako. Antoni Kumbane.
0: Ata kama mapimu atatu wako.
1: Kunyo nkuled?
0: Nada. Sentar, fazer ver e ele saber ouvir. E assim o atuma.
1: Ifana wajishoni ipo otavega?
0: Nana langu wotse nzirango yemwe mutsotuma njane tangisa bele fazer as coisas tambueno kulaka uzwa kurish patra koma wako unaona takutsina tsibira uteka no chikuti ku chef no é bom no traz um serviço no é bom no fata de qualquer maneira no é bom no tanto tanto tsibira uteka so sele nyama nanga kwa nana wangu tanto kutalaka watu.
1: Unaisha mwela toka tu jano uhiche katu chichope chicho chuo tsura ubobota chakulingana mkama zano uvindu valuri uhuchi gondela hai
0: kusibilani kusibilani pili nitumili ni mara savanji tumili machubi ni watwa ni waronga ni wachangana ni wandao ni wanyungwe ni makonde ni manyancha
1: ito ntosi limeru watu ziva umpo upo
0: kutala kaona maziva
1: Ungaji buwata jindawu hao?
0: Ben, mpoku.
1: Ngalo sa arumido masengu ni drasuma kundelangu jindawu?
0: Nasamani?
1: Arumido masengu ni drasuma kundelangu jindawu. Ngo hitumana wangu jindawu?
0: Maskati. Ujisa masoko moshoni. Nini noshoni?
1: Então tá ruga. Mutana ngala pisa ngombelo mpela kuveti ndongono kuiwa itumangu mikama. Matu kutisa.
0: Madito kugundisa motse no mbato kani watu a model comportamento watu ya katokana awe vapala timbwini. Varashpetara intumo. Wadze wakarashpetara wakoma. Wadze wakarashpetara vose watu. Tosi tatu na tsura. Wahoo katika wakara forma. Wajisile wa timbweni. Etna boba tangu tuanga sile wa timbweni. Nata.
1: Wasile mwe ya timbweni. Nganda tuka hii bongero nguha hane hawa. Ngasi ya mazwali rando para ene. Akumunga zivana nguma milu sen stentu hotu kara muno. Hinga ngele mazwi ya umapu ako hambilu kwa ako. Kakunga tuka ungele en publiku. Ujikata ngudina dako.
0: Mama maria figura nkumbi. Mama nakudunda ngoto umsekato wangu hao hambe kenti nuko kwaze kao nakudunda ngoto hambo ndiya ku figura watidziva Edward Ferro watidziva kana kudunda por isso nakudungula nkata dingula tate Edward Ferro dingula mame dingula kwendo bots hao mama nakudungula ngoto ungande vale ngalekane nakuleka kathu atu desh ku separa amen.
1: Kutsamba kato nataka haleto. Idoko na idoko ta mana hawa nene adaomba tofana na nguto na eto. Abili ya kundela ni Orlando Kumbane. Ngu onavanga sibitisa nungu nuku hiwa. Mpela kaditsi kudoda munoka nungu nuku bela kumbane hibula. Hinawe ya kampe difikidwa kudishita. Bela kumbane hibula. Nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngu nyumbani hibula.

0: Mwingiseti wa kuranza kako yozela ka mintiri ya shitiko sha dzonga lei katanya kakami shifunza nkulu shinaro Maputo, Gaza na Inyambani. Tamela mintiri lei na itimbisa kuba ifamba shungo kuya, simba, kuya fika simbi ya meanoiti. Kungari kale nkaro wa 21 desh minuto chita kufikisela tinthoko maka tama ungu lao mangata ishu wakana mtleshimu sha dzonga. Kasi nkare wa 21:30 minutos atava kunene mahungu ya dzonga katiku nkare wa 22:10 minutos tatani nongonoko segurança rodoviária 22:30 minutos atava reportagem loko hitava ele kansimbi ya 23:00 takutisela mahungu ya dzonga kasike nkare wa 23:30 minutos itava nkare lo ngata Kongo makantena nasional kuba hita kufikisela nongonoko ultimo jornal. Belarmina nyantumbu yena kumeka kama ingisetu wa kuranzeka ka vuhashileli tembisaka kuba ita famba shingwe nalona ka tindlela tinene ikushuva ka hina loko xana yena ta va ishuva leswa kuma ingisetu nga vota misisa ulongoloka shingwe na hina kasi inkari lo hita va hikufikisela ati inhloko maka tama hungu lawa inga tama hashe shimusha dzonga katiku kungari kale.
1: Mwingisetwa Radio Msambiki Maputo Gaza na Nyambani hakulosa ingisa tinhloko makale tingata umbakana ngono kwa mahungu kashitiku sha dzongeni le kangwamba shunzanku lu Maputo kusuyu ni dzana lava jonzi vakumekile kama bulu ya moyo mpatsano kufikela tiko la Msambiki nakona kama putsu akangwamba kusuyu ni madzana manharo ya vajonzi vachimilile kujonza na vatsamile ahansi ni lenkangala ekuva shudzana sha jonzo shinyikelele anthlanu wa swilawu na swimbiri swi meke ansekretel wa shudzana shokala shinga lumbi mfumu leswa a skola primaria Joaquim Chissano nakona hata vulavula hi murangeli wa shundzankulu Inyambani lwe a bakandla venkwa vateri va shudzana swa mfumu kumbeni vati hinta ni kuti khoma kukala vanga yendli au jikisi lati male ti humesiwaka hi vaseketeli kulwisana ni minchadu ya handle ka nkama lomu a swikolweni shudzana xi hanyelaka ku fikela ni kulwisa ta uheriki ka Gaza xikarhi xi wupfisa lavantshwa kuveni va fikela hambi ni ku heta a wu bihilile ku tiva tindlela ni matitamelele manene ndzeni ka ntirho munti wukulu wa ponelela a mintirho ya ku cambalata mati ka nkovotlo wa Limpopo ka Gaza hi lowu vilelaka a ntsengo wa 300 million wa timetikali kuveni ku pfuxetiwa a switirho swa ku cambalata mati swi nga onheteliwa hi tindhambi kasi a xundzankulu Inyambani xiubyana xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko se xi hakarile a matlhari kuveni loko ku tshuka ku oneka a xihala xi swi kota a ku va xi lamulela a xitsungu hikwalaho ka ku cincacinca ka matshamele ya tinguva mwingiseti yingisa yentelelo wa leti ni tin'wana tinhloko mhaka ka nongonoko wa mahungu ya dzongeni ka tiko lowu namuntlha wu lunghiseliwaka hi Fernando Mukhachwa kasi Amara Buya a le ka ta michini ndzeni ka kanyana.

21 hora zwi tlatekela 21 minuto zwi muingiseto wa kurhandze ka ikari hi fambisa xitichiximu xa dzonga ka tiko ikhomi kunene jaleli na ndovhi loko li vulavula hi tinyeleti leti hatimaka ka vutomi bya wun'wana na wun'wana ni na ku tshemba leswaku wun'wana na wun'wana a mutiva lweyi nga nyeleti yakwe ka masiku lawa ka na ndovhi ale i mamani nyeleti ya ku xonga kasi un'wana na wun'wana a nga tshuka nyeleti yakwe ale wa rikwenu nyeleti yakwe ale bava wakwe nyeleti yakwe ale n'wanakwe swi le ka un'wana na wun'wana lexi navelaka xona i ku va hakunene ka hina hinkwerhu hi nga la un'wana na un'wana a ni nyeleti yakwe leyi mu hatimelaka leyi a swi vonaka swaku leyi nyeleti ya lisima a fanela ku va a yi ndhundhuzela nkarhi lowu hi ta kuma Izaki Mathosi loko a ku rhawulina na hi tsundzuxa swaku hi kongoma ka nsimbi ya 21:30 laha hi nga ta ku tisela mahungu ya xitiko xa Dzonga.

0: mwisatu wa radio msambiki maputu gaza na inyambani akulonsa hoyohoyo kanongonoko wa mahungu ya shitiku shatzongeni lo na muntla unganiti nhloko maka leiti leka maputu kutsui ni madzana manaru ya va jonzi vachimula kujonza vatsamili hansi nile kangala hiku vashudzana sha jonzo shikilele antlanu wa shlau nshimbiri shia kueke shkola primaria jwankishi sanu amgangeni wali kadamo ashkanexenshale peseni kangwamba shlau shinga yakiwa intlanganu ukala kaunga lombe shimfumu munti ukulovonele kamintiri ya uchambalata mati kankovotlo wa Limpopo ka Gaza uvilela 300 milhões wa timetikali kuveni kufuxetiwa a switirho swa ku chambalata a mati lomu ka masimu endzhaku ka tindhambi. Kasi lexi fundzankulu inyambani xiubyani xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko se xi hakarile a matlhari kuveni loko ku tshuka ku voneka xihala xi ta swi kota ku lamulela vatshami tiko hikwalaho ka ku cincacinca ka matshamele ya tinguva. Leti ni tin'wana tinhlokomhaka hi ta swi kota ku va hi endla nongoloko wa mahungu ka switichi ya swinharhu Maputu inyambani ni ka Gaza a nga lomu namuntlha wu haxiwaka kusukela kona na wubindzuliwa wu tlhela wu kombisiwa hi Fernando Mukachwa kasi Amara Buduya a kumeka ka michini hi ku navelela a vuyingiseti linene. Mwingiseti swoswi a hiyeni ka yantelelo wa nongonoko wa mahungu a dzongeni ka tiko u nga ka xikhomomoya xa wena namuntlha hi ta sukela kolomu a xifundzankulu Gaza xiubyana xi hanyelaka ku vhikela ni ku lwisana ni heriki ka Gaza xi karhi xi wupfisa lavantshwa ku veni va vhikela hambi ni ku heta a wu bihileli ku tiva tindlela ta matitamelele manene ndzeni ka ntirho. Ntalo wa vantshwa lava va nga ta tlhavukanyisiwa kusukela mundzuku wa vumune va landza a mintirho ya ntengo tanihi rungula litaka na Bonifacio Novella.
1: Ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ku tlangela a lisiku hi matiko ya Afrika ka ku lwisana ni wuheriki lisiku leli a nga ta va 11 ka julu wa hweti leyi hi nga eka yona lana a mintirho ya ntshima hi ximu xa tiko yi nga ta va kona lomu xifundzankulu Gaza hi wazihlanu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli hi ximu xa xifundzankulu Gaza wa xiubyana kumbe hovhisu ya ku va ku lwisana ni wuheriki xifundzankulu Gaza Christopher Mondlane loyi a xungeteke leswaku lavantshwa hi vona va fanele ku va va mahlweni hi ku va va teka xidlodlo xa ku lwisana ni swiyenge hinkwaswo swa ku va ku helisiwa a wuheriki a nga xidyoho xikulukumba eka nhluvuko wa xinyan'waka. Mondlane a ha tivisile leswaku xifundzankulu Gaza ku na ku tlula 200 wa timhaka ta ku yelana ni wuheriki lana ku kumeka ku va na tiko ku tala vatirhi va mfumo hambi vo ka ra nga ri va mfumo mhaka leyi yi nga ka ku vindlavindleka.
2: Entendemos que devemos capacitar os nossos jovens empresários. Nós temos jovens empreendedores aqui ao nível da província e, como se percebe, a corrupção atua em todos os âmbitos. Então, nós começarmos dos jovens empresários a desencorajar sobre corrupção, entendemos que estaremos em boa vantagem. Então, vamos abordar sobre a integridade no setor empresarial juvenil.
1: E marito ya murangeli wa ofisu ya konela ta uheriki xifundzankulu Gaza Christopher Mondlane na vulavula hi ku pfisiwa ka lavantshwa va landzaka eta mintengo hambi ni ta mabindzu xifundzankulu Gaza lava va nga ta pfisiwa malanu ni ku va va yelekela ka ku lwisana ni ku helisa a uheriki mhaka leyi a nga yona yi tlheriselaka a ndzhaku a nhluvuko wa tiko. Kasi lavantshwa va vula leswaku a ku tlhakanyisiwa eka vona malanu ni swiranganya swa ku yelana ni uheriki i swa litsima swinene hi ku susa ndzeni ka mintirho ya vona va tlhangana ni swiranganya swikulukumba loko va sangula a

0: mayelano ni ku va va kumeka ndzeni ka ku lwisana ni vuhweriki. Ku vula leswaku xifundzankulu Gaza ku na ku tlula 200 wa timhaka se ti nghenisiweke eka miti ya ta vuthithisi mayelano ni vuhweriki na ku kumeka a vanatiko ku tala hambi ni vatirhi va swibyana swa mfumo ni swo kala nga swa mfumo.
1: Boniface Novela loko a le karhi ya vulavula mayelana ni mintirho yi landziwaka hi xiubyana xi hanyelaka ku vhikela ni ku lwisana a ta vuheriki ka lavantshwa lesiku li nga ta tlangeliwaka hi 11 ka Judlu hi nga ka yena. Kasi le xifundzankulu iNyambane, murhangeri Francisco Pakula a bandlevekaka hinkwavo vatirheli va swiubyana swa mfumo ku ve ni va nga tingheniseli ka timhaka ta vuheriki loko va yamukela a xuma xa ku dyondzisa a vana ku ve ni va nga ngheni ka michadu ya handle ka nkama. Horacio Romão.
2: A mwamangulo wa provhinsi ya iNyambane hi yena loyi a layelaku a varhangeli va mitirho ya tahudahu ka swikanekiso swa ku tsalangana leswaku va nga jikisi ya timali leti ti humesiwaku hi vandhoni kasi a ku yisa phambeni mitirho ya ku tshinya a michadu ya handle ka tanga. Francisco Pagula a le a vandhoni loko va humesa mali nga yi tirhisiwa leswi swi nga va swi ve xipfumelelwano hi tlhelo ka mfumo ni vandhoni.
3: Que use o valor alocado apenas para questões que têm a ver com o financiamento. Porque isto, se não acontecer, pode concorrer a uma má imagem do Conselho Executivo Provincial perante o nosso parceiro.
2: A camisa leswaku hambu loko ku ni swikarhi swo karhi ka ndhawu lomu va tirhaka kona ku pfumala a timali kasi a ku hlamula leswo a ku le ku va teka mali leyi yi nga va hi nkerwa kasi ku lwisana ni michadu handle ka tanga va yi jikisa. Francisco Pagula a le lweyi murhangeli a to hurima a swileto leswi a ta va a chisiwa xitulweni.
1: Mwikiseti loya mahlweni hikuva ali nongonoko wa mahungu ya dzongeni ka tiko ka xikhomomoya xa wena hi vulele a ku pfuleni ka noko lowu leswaku muti wukulu voneleka mintirho ya ku cambalata mati ka nkovotlo wa Limpopo ka ncenca eka Gaza se u endlile tikonta ta mali lavekaka a ku pfuxeta nkovotlo lowu. Mario Martins.
4: Murhangeli wa nkomponi ya vuchereteli bya mati ka nkovotlo wa ka ncenca Mamani Isabel Stoy a tivisa leswaku handle ka swivono swa ndhambi ku vonekile a ku yiviwa ka switirho swa ku hanamana ngopfu swinene ku fana ni mitorotoro hambe ni lomu ka ku tepuna kona gezi swin'we ni ka swipfalo swa ku vonelela vuchereteli bya mati.
5: Nós temos planos em toda a infraestrutura, como eu falei, dos canais de rega, capelas de drenagem, cerca de 635 quilômetros, temos vários postos habilitados. Tivemos a vandalização das nossas estações de bombagem, onde foram roubados cabos elétricos, vandalizados o PT e algumas outras infraestruturas e também a componente do nosso próprio equipamento.
4: Aí, no local, na Maritu, e a Murangeli, o Ancopuni, e a Uchatele, Jamadika, Ancovotro, o Akanchenchai, Mamani Isabel Stoy loko a vulavula hi ku vileliwa ka mazana manharhu wa makhulukhulu a timitikali ku va ku ta pfuxetiwa nkomponi leyi yi tirha hi ndlela yinene.
1: Ave Mario Martins loko a vulavula hi ku vilela ka ntsengo wa 300 milioni wa timitikali ku ve ni ku pfuxetiwa hinkwawo nkovotlo wa Limpopo a ku ve ni ku engeseliwa a bindzu la urimi kambe hi xikombiso a wu rhangelela ku vonelela a wu cambalatila mati ka nkovotlo wa Limpopo ka ncencayi ni vula leswaku li ni ku langutela lokunene ka ntirho u nga sungula ku pfuxeta xitirho xa ku khoma mati u nga ta teka ka 5 wa tin'hweti ni 4 ka mpfhuka wa 5 wa makume ya makenekene ni mambirhi hi tlhela hi vitana a mpfhukeni Mario Martins.
4: Mhaka leyi yi humelela hikuva kempela ntirho lowu u ta na byalisa ku tlhelisela ka varimi emasin'wini na nomu lowu ku rindzeliwa leswaku ku kahluliseliwa a tindlela ta ku khupa misele leyi kempela yi pfalekeke ndzhaku ka loko ndhambi yi ta va yi nghenile. Murhangeli wa nkomponi leyi Mamani Isabel Stoy a tivisile leswaku loko ku pfuxetiwa khumbi leli ku ta nyima ku pelela mati ya lwandle lawa ma nahaka munyu hikuva ke a swipfalo swa mabaraje swi ta tirha hi ndlela yinene.
5: Assentes no dique de defesa, tudo para nos construir, mas proteção e vamos continuar a garantir a drenagem das áreas das casas agrárias e também vai evitar ou vai reduzir com que haja essa intervenção ali nos nossos campos.
4: A irmã local na Marito e a Murangil Wankupune da Vuchretele Kankovotlo Wakan Chan Chalman Isabel Stoy loko a vula vula indlela leyi ha yona ke hakunene ku rindzeriwaku ku gama ku hela ntirho.

0: wa ta vusheti ni vuyaketi bya khumbi li vhikela ku doroba ka tindhambi ta malembe.
1: Na ku endleka leswo lexi hundzankulu hi Nyembane, xiubyana xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko se xi tinyimiselile ku nyika nhlamulo ya ku lamulela vahanyi tiko loko ku tshika ku voneka a xihala El Nino ka tin'hweti ti tshunelaka. Armindo Masinge.
2: Mauricio Finiosi na kuhi karya la INGD loma provinsi ya Nyambani ihlawutile leswaku loma a provinsi ma distrito manharu ni miganganyana yukare ya man'wana ma district kufana ni Mabot, Fonyololo, Panda ni miganga ya le Govuru zvimwe ni kamasingi yiti tshuka yi kumana ni chikalati lechi makunu ka siku a chikalati u chingavi chibindza hi tamu ka vahanyi va miganga leyo a INGD se yi sangulile aku vhula swisima kambe yi vhuli swisima zva mati ku zwi tave zwi tirhisiwa ka leyo miganga
3: hikwalaho yi kona mintirho leyi hi mahaku vhivi hi mondarile leyo akatorzi wa ma sistema zi multifunctionas. Ama sistema lawa ma vhunetela ku ngopfu xitshungu kasi ku ve loko vhula yi kala ma ya kona kasi ku ve ma ya kuma mati. Ma sistema lawa ya kumana ni amipopi sei para mati ya ku tirhisa lomu mitini ya vahanyi tiko va kwaseyo. Mana ni mandhawu lawa a swiharhi swi ya ku vhiyaniwa kona mati va hlahlwa tambe tunguse. Maxitambe mana ni ma xitufas vhe xitufa zya hombanyana khwatsanyana zya ku zya vhunetela leswi zyima haku ku hambu vhula yina a va rindzeli nguva porque mati ma tshama ma hi kona ja miti le hi wona ku hina ku ya vhunetela nguvu hi kona seyo xoke xikhati kasi ku ve hi seketela madistri lawa kasi ku ve mati nyimisela nguvunguvhu loko ku chikela ka mikama leyi yi tove a vhula yi kala hi ntamu porque ma sistema ya ku ma tirha ka woke mandhawu xa hi kona se kasi ku ve hi ma seketela
2: ku vulavula ka Mauricio Finiosi na ku hi tlhariya laha INGD lomu a provinsi ya Nyembani na karhi a hlawuta hi leti ku nga makungu ma bohilweko ya ku hungutiwa xikarhati xi tivangiwa hi xihala lexi taka hikwalaka ku pfumaleka ka tivhula ku huweleliwaku a cima ka tihweti leti ti hundzaku na ku vulavuliwa hi El Nino.
1: Ave Armindo Masingi loko a ri karhi a vulavula hi ntirho u landziwaka hi xiubyana xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko mayelana ni ku nyika nhlamulo ya ku lumukela ni ku lamukela a vahanyi tiko loko ku tshuka ku voneka a xihala El Nino ka tin'hweti ti taka xi yelanaka ni ku kala ka timpfula. Mwingisete u ya mahlweni hi ku va u twa nongonoko wa mahungu ka xikhomamoya xa wena le ka maputsu kusuhi ni 300 ya vatsongwana va chemula ku dyondza va tshamile ehansi ni nkangala hikuva a xiubyana xa dyondzo xi yikelele 5.2 swi nyekeliweke a xikola primari ya Joaquim Xisano emugangeni wa Lidamu a xikanekiseni xa Peseni ka Mwamba swilawu swi nga yakiwa hi nhlangano wo kala wu nga lumbi ximfumo hi ntirhisano ni xiubyana xa dyondzo. Monica Novela a nyikela a yentelelo wa mahungu lawa.
4: Kuyakiwile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa swinharhu swi nga ha kumeka na se swi karhalile nakona kuyakiwile a bloko administrativu munti wa ku va vadyondzisi va lulamisa kona tidyondzo biblioteka a ku va vatsongwani va kuma mabuku ya ku va va dyondza ha wona ku fambeni ka ntirho lowu murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmini Yakanda a kombisile ku tsaka hikwalaho ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi. Governador wa xifundzankulu Maputo kombisile ku tsaka na a kombela vabyele ni varhangeli va muganga a ku va va vonelela a xikolwe leswaku xi tirha hi malembe ya ku hlawa ngopfu swinene. Ku heteleleni ka marito yakwe, governador wa xifundzankulu Maputo a vulavulile hikwalaho ka vudumeri leri vonekaka tikweni la Afrika-Dzonga na a kombela vayakitiko leswaku va fanele ku va va seketela va tlhela va yamukela vana va tiko lava va taka hi le Afrika-Dzonga.
5: Peseni hi lava ku ve na ha hluvuka hi ku kahlula swinene hi ni makompromisi swinene ni Peseni ngopfungopfu la Midamu loko hi lavimitewati ngopfu na swona a hi nhluvuko lowo namuntlha hi xikola swona. Alaa, tu kudaftar tu ni, wana ila, ay mapo.
4: Marito ya governador wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tuli loko avulavula wa umbiri lweyi kunyikeleni ka ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona a Bairu la damu wa poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa kan'wamba.
1: Ko kan'wamba vhiki hi nga ka lona ku landziwile a ntirho wa ku dyondzisa vantshwa leswaku va le ni moya wa un'wana tiko. David Ntimana a nyika a ntsengo wa vantshwa va nga kumeka ni leswi va dyondzeke swona.
6: Kusuhi ni dzana ra lavantshwa vadyondzi va xikola sekondari ya xakan'wamba a xifundzankulu Maputo va kumekile wumbirhi lweyi ka nhlengeletano ya mabulu ma kongomaka a ku tlakuxa vun'wana bya tiko. Ku vulavuriwa hi makungu ma nga ni nkongometo wa ku va marhamba lavantshwa ku va va hambana ni vubihi va va va tlakuxa a milorho ya vona hikuva va cinca a swikarhato va tlhanganaka na swona evuton'wini hi chance ya ku va va humelelisa a vukulukumba byavo. Loko a vulavula mincinini ya hina Vivian Musanyane, mun'we ka varhangeli va nhlengeletano leyi, a rungulile ku va nkongometo wakwe i ku va loko a swo koteka a hlengeletana ni nhlayikulu ya lavantshwa vana va Msambiki enkongometweni wa ku va va cinca a mapimisela va va va titwa na va lava va nga swi kotaka ku va va endla xo karhi enkongometweni wa ku va va hluvukisa tiko ra hina.
7: Um Moçambique cheio de uma juventude que tem fogo e amor por esta nação.
6: Hina vela ku vona Moçambique anga ni ntalo wa lavantshwa va nga ni matimba ya ku tirha ni lirhandzu ni tiko, va nga ni matimba ya ku tlakuxa miganga va hanyaka ka yona. Va nga ehleketi leswaku leswi va swi vonaka na swi sasekile namuntlha tanihi doropa ra ka Maputo swi zambuluku, kambe va tiva leswaku i ntirho wukulu wu endliweke ku va namuntlha swi endlisa xileswo. Nkongometo wa mina i ku vona lavantshwa va tlakuxa tiko. Hambi ka matiko ya le handle ma swi vona leswaku lomu Mosambiki ku ni lavantshwa va endlaka xo karhi. Xileswo a hi fanele ku va hi vona leswi hi nga naswo. Swi nga swo tikisa ngopfu, xikulu i ku va hi tiva leswaku hi endla yini ku va hi hundzisa swikarhato leswi hi va hi hluvukisa tiko. Hi nga sungula hi ku endla leswitsongo, hi ya hi tlakuxa mabindzu lawa ma nga hi kulisaka hikusa hinkwawo matimu ma sungule hi leswitsongo.
7: Hi
6: kambe ro rhanga tinhlengeletano leti ti endliwaka mune wa swikolo swa xifundza xa kan'wamba a nga xikola sekondari ya de Muhamba. Nhlengeletano yi endliweke hi wavumbirhi lweyi exikola sekondari ya 4 d'Outubro hi wavunharhu 8 ka Julio Instituto Politécnico da Muamba, hi siku ra 9, hi ugamu atava hi siku ra 13, la hlengeletano yi nga ta endleriwaka a Instituto Agroindustrial da Muamba.
1: Na ku endleka leswo a xiubyana xa ku tekisa mapasi ya ku endza hi wona aka Gaza ka masiku ya ugamu xi vula leswaku ku voneka ntalo wa vana va tiko lava va lavaka a ku tekisa a mapasaporti ni man'wani maphepha ya ku endza hi wona ku ya ematikweni ya vambe. Mhaka yi endleka hileswaku ku voneka a ntalo wa vana va tiko la Mosambiki lava ku hoxeliwaka timfanelo ta vona tikweni la Afrika-Dzonga kutani va baleka xenofobia a xikarhi ka tiko leli tanihi ku vula ka munyikeli wa mahungu ya migration ka Gaza hi li siku vatekisa ama passport ya kufika anthlano wa madzana ya wana hiku hambana ni lawa ya madzana mambiri mangatekiwa ashikarika mavik mambiri nzaku. Abel Mnyanombe abulili na Alfred Muyanga lana tlamselaka lesha kumintiri ya migrasao yiti nyimiselile lesha kuhitlamula hiku hetelela hinkwasu ashikombelo shavana vatiku loko valava ama basi.
8: Antalo ilo kumekako na unga karatisi kusa masiku nzaku vanhu ava kumeka na vakuta kona haleni migrasao hintalo akuva vata lungisa ta mapasi ya uenzi na vapatsana kuta vata pasara masiku leya makisimusu hikolani hi kumeka na hitiyile leswaku a ntlawa lowu wa vanhu hi lowu taka kumeka na wu pfuneka na wunawu hi ndlela ya ku va va lungisa ta mapasi ya uenzi amichini kona vatirhi hi lava kumekaka na va tinyimisekile akuva va yamukela vanhu kala ku ya tenderiwa loyi a fikaka hi ugamu mailano ni nkama lowu fika ku hi wona akuva vanhu hinkwavo va ta kumeka na va vuyeliwa hikola ka ku va va kuma mapasi ku va va ta tshimbisa ariendzo ra kaya antswatsi hi lowu wa ku hi kombela leswaku xitsunguxi ya mahlweni ni ku xixima ku teka mapasi ya munhu mapasi ya wenzi ku va va ta tikombisa hambi ni ku tirhisa tindlela leti vekiweke hi nawu a ku kongoma kona matikweni ya le handle na ku na wona va li karhi va hlayisa minawu hi leya matiko lawa va endzelaka ka wona a ku va va nga tshiki va ngheneliwa hi ku hlongoliwa hambi ni ku va va li karhi va khotsiliwa hikuva va kumiwile va nga na timfanelo ta wuendzi.
1: A ile kare itu amaritu ya Abel Dunyanombe luka le kare abula na Alfred Mianga maela nile titiela na kane kuengesela kantengu wa vanu lava valavaka aku tekisa ama pasi ya kuenza haona luku vale kare vabaleka a xenofobia atikwene la Afrika Zonga. Kambe le adropeni la kamatsolo shunzankulu maputu mapoyisa ya kuwanelela ashtanatu maisa mahlweni ntiru wa kujonzisa hita machailele ya mamoto taxi kushishima ama fambele kuveni kunga voneki timangu tashututu la kama siku ya uga kwaneka kantalu wa bachaile vangena kalumu ashbelela ekola kati mangu takuchaisiwa. Alberto Paulo abulile na Sergio Bavu munyiki wa mahungu nzini kama polisa adropeni la kamatsolo.
9: Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya municipal dropene rakamatsolo arindirloka ro endliwa interesano ni wo mthlangano lo patsaka aba chaeli ba swithuthuthu swi endlaka a taxi anga ntlekhetlo hi ximu xa ntsindza ka xifundza nkolo maputo
10: hi komike itiza tandene va moto taxista masiku la yogame ku humelele mota inyingi yenja antizo wa ku va ipakela avano kuva va tlhasa lomu va yaka kona a tiva ku nyingi swa ku ku ni tindhawu leti swa ku a maxapa a ma ngheni ma kumeka ma famba ka switirato leswikulu ma lomu tindleleni ku va hi fikisa temakaya ma kona ni ta ku humelele va jovhe va nyingi va beka mimota ku va va endla a ntirho lowu na hi la ku tiyisisa swa ku ka mapostorage municipal a ntirho lowu wa mota i ntirho lowu fanelaka ku heketa mainkomenda tindhawu ta ku hambanahambana i nga le ku transportara a vanhu hikwalano hi kumeka hi ni tinghozi ta ku tala hi ya mahlweni hi ku va tsatsiya vafambisi va mota swa ku a va tirhisi makapaseti a va landzi mapostorage municipal a va landzi a maregra ya transit loko va le xitiratweni va kumeka va nga le hinkwavo lava nga tshamiseka va kona lava yaka mahlweni na va yala ku tshindzeka a kosele municipal ku va endla ntirho lowu hikwalano vi ni marioni ya wuna vona ka mapurasi ku hambanahambana hi va hi tlhangana na vona kosele municipal ku va hi va tsatsiya ku va va tirha endzeni ka nawu haya mahlweni hi ku tirha na vona ku va va swi tiva leswaku ku va va tirha kahle ku la va nghena endzeni ka nawu.
9: Sergio Bavu muniko mahungu a maphoriseni ya ku lumba doropa ra ka matsolo loko a vulavula hi ntirho wu faneleke ku va wu tlakuxiwa wu vonelele aka swithuthuthu leswi endlaka a taxi a ntsindza ka xifundzankulu maputo ntirho wa ntlekehlo hi swithuthuthu tani ku vula ka Sergio Bavu a wu pfumeleliwi hi minawu ya konseli municipal ya doropa ra ka matsolo nambi sweswo karhi ku endliwa ntirho wukulu a ku veneni na va ha endla a ntirho lowu wa ntlekehlo va endla ndzeni ka matshamelo ya ku mabyala a ku rhula nambi ni mafambelo manene lomu a switiratweni.
1: Mwingisete sweswi hi ta kuma mahungu ya tawudawu na Francisco Msimbeni loko a hi kombisa hi ku yehla ka leti ti yelanaka ni tinhlayo ta vanhu va karhatiwaka hi mavabyi ya ku vuyelela ka xiphemu xa ku rhanga xa lembe hi nga ka lona mintsengo ku vulavuliwa hi ntsengo wa 5 wa madzana ni lin'we ya tona ti populiweke ka mpfhuka lowu.
11: matlhare ya vudai a xifundzeni xaka ncanca hi Maria da Gloria a tlhamusela swaku a ku yehla ka timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela swiyelana ni mintirho yi nga karhi yi endliwa le migangeni ku veni va tshametiki va tlakusa a vubasi ni vubasisi. Maria da Gloria a vula swaku le migangeni a va tshametiki va dyondzisiwa ngopfu ku veni va basisa a swakudya va basisa lomu va tshamaka kona hambi ku veni na vona va tshama va basile ku landzeni ka mintirho ya ku hambanahambana.
12: Para hi ti vhikela swi ni tsima ku veni loko hi tirhisa swikoti swa hina hi va ni xihenya swa ku ni xihena swa ku hi mbonya xikoti hikolakati nhongani ti nga pfungamelaka lomu xikoti ti gama ti ta pfungamelaka swakuga swa hina. A hi ti vhikeleni hi hlamba mavoko hi mati ni sabawu loko hi game ku tirhisa swikoti o kumbe hi lava ku tirha swa ku karhi ni ku kome a hi li karhi hi xanisiwa hi tindhambi a mati ma kumekile ma kukhuziwa tichaka ta tinyingi ma nghena lomu a tilwandle lomu Mario swihloweni se swi ni lisima ku veni hi vilisa mati ya hina lawe hi felaka ku hi phuza wona loko hi li kare kambe hi kuma dyondzo ya matirhiselo ya sirteza loko hi kuma sirteza hi nga kumbe mali hi nga xava sirteza leswaku hi ta tratara mati lawe ya hi ta kuma ku phuza pra hi ti vhikela a mavabyi ya ku tsutsuma kufana ni sweswi nga nkarhi wa masalada swi ni lisima kambe a ku veneni hi hlantswela masalada ya hina kumbe matsa
11: Almaritu ya ntlhari ya xiyenge xa vudayi xifundzeni xa kincancayi Maria da Gloria loko a vulavula hi mintirho yi nga karhi yi landziwa mugangeni lowu wa xifundzankulu Gaza yi endleke ku veni ka hafu ya ku sungula ka lembe leli ku yehla a tinhlayo ta mavabyi ya ku vuyelela.
1: Hi gemeta hi mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ma vulaka leswaku ntlawa wa tiko la Swiss tolo u tsemakanyile ku nghena ka maquartos de final mundial da FIFA 2026 ndzhaku ka loko ta va u bele a ntlawa wa Colombia hi 4-3 hi ku ba a swikhatiso leswikulu hikwalaho ka hanzi lowu Swiss a ta kumana na Argentina ka ntlangu wa ku lavetela ku nghena ka mameyas finais na yena Argentina a bele ntlawa wa Egypto hi 3-2. Mintlangu ya maquartos de final ya sungula mundzuku loko França a kumana na Marrocos mun'we ka vakombisi va tiko nkulu Afrika hi nkarhi wa 22 horas wa Mozambique hi wa ntlhanu Spanya a ta banana na Bélgica hi mugivela Noruega a kumana na Inglaterra kasi hi Santo Argentina a na Suisa. Hi ndlela leyi mwingiseto wa ku rhandzeka hi fikile amagumu ka ku kombisa a nongonoko wa mahungu a dzongeni ka tiko hi langutela ku va nongoloko lowu wu ta va u fikelile hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi vito la ntlawa hinkwawo lowu nga swi kota ku va u hlengela ka ntirhisano lowu wa Maputo Gaza na Inyambani yamukela ku losela ka Fernando Mukachwa loyi a bindzile ka tlhela ta ku kombisa wona kasi Amara Buduya a kumekile ka ta michini. Bye bye.

0: Crew. Municipal Radio Moçambique, emissão provincial de Inhambane, emissão provincial de Gaza, emissão provincial de Maputo ao Pelene. Oi, kanungunoko watavu koli nyamunka iwazi tatu siku ira unthanu na vunaro ka julho wa 2026. Tanishi hena isiku ra kuva ke ikufikisela marungula hi kuendela nyana ka tsongo ka xihava xo kare xa ta rihanyo a xifundza nkulu Gaza. Tanlotwa ka kona ka tinhwitita sunguti nyenyenyani na nyenyenkulu dzonga tiko hambini le makari ku ve ku bubula ndhambi yikulukumba swinene leyi hohloteke yi tlhela yi dlaya hi ku tlakuka. Ndhawini yoleyo ku ve ni ku onheka ka vucheleteli vula minkovotlo leyi boheweke hi mfumo yi lundzuvetiwaka hi vana va tiko kasi ku bindzula swakudya ni pfurhisa vanhu. Rhupeni ka ncayincayi yi nga xifundzankulu Gaza a nkovotlo wa Limpopo hi lowu xurhisaka ku limalembe. Hambileswo ku vonaka ku onhaka ku kuni bindzu a ri se vuyela tanihilaha a swi endlisa swona khale. Emisoro provincial de Gaza a humelele nkovotlweni lowu kasi ku tiva hi kusuhi leswi endlekaka hikuva mfumo wu paluxile ni ku va wu sungulile ku yaketa ka khumbi leri vhikelaka doroba ka mati ya tindhambi. Khumbi leri tanihi ku vula ka vurhangeli byi tirhela nakona a ku vhikela leswaku a munyu wa lwandle u nga ngheneli lomu nsin'wini ni ku va kempela ku pimiwa khwatsi mati ya vucheleteli. A hi tweni switsana ka rito ra murhangeli wa nkomponi yi rhangelaka vucheleteli ka nkovotlo wa ka ncayincayi mayelano ni mhaka leyi.
1: Estávamos comprometidos por conta da destruição do dique de defesa e nós estávamos a conseguir fazer a respectiva drenagem. Então, com a realização do dique, como temos obras do nosso regadio assentes no dique de defesa, isso vai nos conferir mais proteção e vamos continuar a garantir a drenagem das áreas das casas agrárias e também vai evitar ou vai reduzir com que haja essa inclusão salina nos nossos campos. Porque como está o dique neste momento, qualquer oscilação da maré ao retorno da água para os campos agrícolas e aí podem ser afetadas pela inclusão salina.
0: Retulere. Rilumba mamani Isabel Stoy, lwe a hlamuxela leswaku mfumo u lavetela tindlela ta ku pfuxeta ni ku yaketa khumbi leri leswaku ku ta va ni vucheletele byinene hambi ni vuvhikeli bya vurimi bya xindyangu hi munyu lowu yivelaka kusukela lwandle loko leri ri tlakuka. Hi ndlela leyi hi lavetelile ke vurimi byi bindzulaka laha ka nkovotlo wa Limpopo xifundza xa ka ncayincayi. Kumila Susan Agraria Inyamisa. La murangeli wa nhlangano lowu bava erikulano maringi a hi amukeleke a va hi tlhamuxela matimu hambe ni xiyimo xa ncheletelo lowu ku ta fika nomu lowu.
2: Hi khale ka khale ka kona a ku yimbiweni ka masimu lawa. A dhiki liyana yi vuya yi hambiwa hi ndlela yi. A hi bindzula ku tlula ku bindzula matimu. Munhu hinkwari ma a wunkwarto a tshovela leswaku u tlhela u nga pfuela leswaku xikhafu lexi a xi tshovela ka wunkwarto kota a mati a ma basoteka hi swipalo leswi swi nga le laha ka mutshaku vitaniwaku ku hi xitansawu de bombaje khale ka hina hi ku imbase i a hi ni muselo lowu wa ngulunzani a muselo lowu wa ngulunzani na mutshaku vitaniwaku ku ri ngulunzani i muselo wa ntima ku phindaphinda hi ku phindaphinda okay i muselo lowu nga divanyisa a mimiti na wona wu koka mati wa ya ma tlhaveka a mimiti futhi maheleni na ku eka swinene a mimiti a koka mati a ma yisa maheleni a bindzu a hi ri nalo hi laha swi pfumelekaku hi kona hi tswariwaka masimu lawa hi tlhe hi kula nyamitshengo guga ka wona na hi dya hi xurha. Ni ku tshemba swaku ni swo swihoxi loko mamani Isabel.

0: nkupona muzarni ya anta yitwa Cyril Shayi na na yona nkupona kuti na tsemba ku kurela ka yena na kona u kurela ka nkupona swa fana ava hi vuyisela michini leyi yi nga hi hansi byela ku a miselo miselo leyi a nga yona sweswi yi ni madaka makulu lawa ma nga dya hi matiko mayelana ni ndhambi leswi yi nga hatisa swona lomu ka hina ka ntenca hi kumu yi basiya la ku mati hinkwawo ya ka gaza ma huma hi lowu ku vuyisiwe tixakaxaka ta magaza tisi va xika ti hi pfalela a miselo a miselo sweswi se yi le henhla hi ndhambi
1: ndzhaku ka ku tiva matimu lawa hambe ni tshamela hi ve hi kombela ka bava erikulano maringe ni varimikulobye inga mamana Regina Mahumani swin'we na Altino Ntshamba lava va khetiweke endlelo ka nhlangano lowu ku va va hi byela a tshamela ni rindzela ra vona mayelano ni nkovotlo lowu mayelano ni leswi ku pfuxetiwaka khumbi ra ku vhikela doroba
2: ku yene muzungu wa swipfungwani swa ku a hi swi tivi swa ku swi ta hi kwini swi hlakaza mavele lawaya endhaku ku fika lawa mati ma fambaku hinkwawo ka nkohlo lowu hinkwenu se nghenile masin'wini vhela akati ka xihuyi a ntirho wa vona wolowo ya mavele mo dyiwa hi tsutsuma lana urimi a kazi ya urimi nga kazagari yi hi pfunile hikwalaho ka mbewu ya xinjhawu ni mavele kanti vanhu loko va xaxametela mavele lawa nkama mango mo mila mo hela hi swipfungwana a hambi swoswi hi le ku rilele a matimu ko voneka byanyi ntsena lexi xa ku byaliwa a xikoho swi hela hi swipfungwani hi vanhu lava hi ngo soferela ni swoswi ho rila a ku na leswi hi swi kotaka i nge hi huka hi nga swi lavi ni swoswi matimu mo yo byihi ni yo tshama ekhwati ntsena loko ku nga rimiwa va nga dyaka vurimi hi tihomu ko voneka madaka ntsena a ku na nchumu lexi ma hisaka
3: matimuni se hi nghenile kona hi tshengela daka lava nga swi vona hinkaa byaliwa byaliwi a byala ku byala byala maswa mpungu wena va tata swipa ku hoxiwa tixigawu ku hoxiwa mavele hi kona byala kona
1: a swi tsakisi kambe ku ni ntirho u ya ka mahlweni tshamela ra tindlela leri ke ri buliweke hi vurhangeri bya nkupona vucheleteli byi lomu ka kwini hakunene va fika varimi emasin'wini hi yi ndlela ya ku va va fika hakwatsi a hi twini varimi lava
3: a ka ndlela yo xikwako loko famba vatengi ku tsemekeleka ka tindlwani ke hambi mmovha vanhu wo famba mazo a wu dyondzi tibiya ya siniya vo xitoka ku famba ka ndlela hi lake a leswi ni nga phati ya ku timekile tindhawu timbirhi ka movha wu xapeli leswoko yinyika byeleni ka swilo
2: ya tindlela ta ku hi nghena lomu masin'wini ku hina va ku famba hi mukondzo ku talaka ku ho wela ka madaka ni lomu ka minambeyana ka minkova a ha pela matini kambe loko ku fambiwa hi xiguruguru a nga mimovha ya nghena hikwalaho ku famba ku aka swikarhi swi se swi boma njhe a swi se va boseni ya loko hi famba va ka jikwa hi le xi ta swa tibombali hi ya hi ya gama ka patigwana kasi ni yaka ku famba yi ya kwinikwini ku fika nyikweni a ya ha pfuleli ku xitarati xi tsemekile xin'wana movha yi famba hi parti leyi ya ku landzelela a musele santinel u famba u ya fika nyikweni na wona wu gama hikuva a xitarati swi ku ni lomu swi nga tsemeka se a sofereriwa hi mafambela naswonavo hi ku kurimiwa kule i kule se lava kotaka ku tsemakanyela vo bokozelela lomu ka madaka mati swa sofereriwa hi mafambela manje yona movha ya famba kambe thakatithakati ka swovo hinkwazanya hisa a ku se famba nchumu hi loko u khoyile movha yi famba ku rhani
0: a tindlela ho sesetisiwa hi twile kumbe mati lawa a ma tsutsuma hi ndyambu ma onhetelile switarati leswi vamamani va yahlaku hi swona masin'wini hi ni vabava lava va nga ni swimovhani swa vona va hi sizaku ku va teketela vamamani va va yisa masin'wini ni mpundzu yi fika ni futhi ku sukela onzora va mahari kodza va va vuyisela makaya manje sweswi a swa ha vi kona hi ndlela yinene munhu se hikuva tisakirifika ra dlava movha wako kota ni xo xikulu va xi lava va va vanhu lavakaya va yeka nkoveni va teka vamamani va famba na vona manje movha ya vona a va ha yi layi ximayelana leswi va nga layi tekaka ku sungula ku ri a chava ku dlaya movha wako loko ku lomu ka swithelo a movha wu nga wa wu dlaya vanhu se va teka manje va tekisa swi tiyana.

0: ngilandela ukufike kwakhe. Athi kombela leso kuphi ningithi siwashinyiwani ngokumthini libona bangalungisi adiki kuhela ikombela ukukuba elingiselela asitarati lesoku vamamani atakuma kuvakutima vaya masinini vantla vafika vaba xindzimani va jika va vuyela va nga karhalanga ngopfu leswaku muti va ta tlhapuka tindlela nanani
1: ku ta va hitano ndzhaku ka loko hi twile leti varimi va nga hi xitona ku ya nghena masin'wini hi rhambeke a varhambiwa va hina kambirhi leswaku va hi byela a tshamela ra misele ka nkovotlo lowu phakati ka tano va ta veka ni xikombelo xa vona kumbe xivilelo tlhweni ka ntirho lowu
0: a nkomponi ya muzarini ya hantla yi twa xivilelo xa hina na yona nkomponi kuti na tshemba ku kurila ka hina nakona i kurila ka nkomponi swa fana a va hi vuyisela michini leyi yi nga hi hatlisaku a miselo miselo leyi a nga yona sweswi yi ni madaka makulu lawa ma nga ta hi masiku mayelana ni ndhambi leswi yi nga hatisa swona lomu ka hina ka ncenca hi komu yi basiya la kumati hinkwawo ya ka gaza mahume hi lowu ku vuyisiwe tixakaxaka ta magaza tiniversila ti hi pfalela a miselo a miselo sweswi se yi le henhla hi ndyama na yi le henhla hi ndyama mpfula yitsongo loko yona yi fanele masin'wini ku tlhela ku nyima mati yi a wu rimi li ta tlhelela ndzhaku kurike yitsongo lexi hi nga ta va hi gwala ta tlhela ti tekiwa hi mati ku vona ku sweswi hi ni tindhawu leti ta seni ya henhla a mati ma khwile ku gwaliwile ku vileliwa mpfula majisteni hansi nkuveni se wu ta vala hinkosa a mpfula a yi selaviwa porke tindhawu tin'wanyana komu hinkova ka ha ni mati futi se wa ni vona guwanyana le leswaku ha swi fambelana se ni ku laviwa mpfula se ni mpfula yi laveki se kasi loko i ri ku kamiselo yi tshamisekile hosi a mati hinkwawo a ma nga sala ya matsongo lomu masin'wini ka vanhu a ma ta ku kuma ma ya miseleni leswaku kasi masin'wini ku sala na ku ni ndzongo wa ku ku binduliwa na mati ma famba hi miselo na yona vuxila sound bombaje yi kontrolara a miselo a mati hi laha swilaveka ku hi kona loko ku fika nkama wa ku lwandle ya ku kumuka mimitatala va pfala swipfalo loko a fa va pfula swipfalo ndyawu minkarhi leyi ya ku xota mpfula a va fanele ku va kontrolara swipfalo va swi pfula hi nkama va tshika nkarhi wukulu na swi nga pfuliwanga leswaku a mati loko ma famba mama ku kumuka laya ma tlakuka lomu miseleni ndyangu hi lawa ma nga ta nyikaku ndzongo lomu masin'wini hi mayelana leswi ma fambisaku swona lomu hansi n'wina mi tivaku ngopfu xilungu mbele hi malensoji ma nga lomu hansi leswi swi nga ta ma fambaku hi wona a nga timboka hi xilandzi lexi ma fambaku hi wona mati ma nyikisa masin'wini ndzeni hambi ku nga nanga mpfula ku pfumelaku mindzongo se a hi kombela ngopfungopfu amuselo wa ngulubyani va amuselo wa ngulubyani hosi i muselo wa lesima lowuyana swaku loko hi ku ve ni vhela a guverno a ni mali va rhama ku nkomponi leyi ya ku hi lunisela miselo leyi a leswaku hi sisitema a va ku i airbela ndle swo swi vitula kona lu khosile majivali vulile siku yin'wanyana a leri yi niri loko i ri ku a nkomponi leyi ya nyikiwa michini yi tlhela yi nyikiwa timali hi laha swi laveka ku hi kona va hi pfulela muselo wa ngulubyani ehe hosi a hi ta tava ta ntimbila ta kona loko va chaya ti ta za ti tshoveka hi leswi hi nga ta tava ti faku swo hi swiswana porke hi leswi swi nga ta hi lamulelaku ku miselo na mbikuna mpfula ya magendlambelo a ngulubyani ni xita sound bombaje a swi ta hi humesela mati ku hatlisa
2: ha xikombelo xa hina kota nkovoto lowanyani hi swi ni masiku hinkwawo hi rilaku hi wona hi rila hi ku ku ni misele leyi kalaku yi nga na matimba leswaku va yi koka mati hambiloko a nga ni lawa ya ndhambi ku fana ni swoswi a mati ma tsutsumile ku salile ku ni lomu ka ha salaku hi ku ku ni misele leyi ka yi nga na ntami yi nga na matimba yin'wana a ya ha kovotiwanga yi lava ku xikavadori ale ya kuma ya kuri hi tira hi mavoko hi tira ku tala mati na hi tira hi basa leswi leswi nga kha mati swi tale yo kwiririsa tsela swinene mahikuni leyi hi himaku ntikelo ti lava swikagadori no kala ri nga tivi mavito ya yona swaku hi mani na mani hi ni mavito se swa hi swi kumeka swi hi ba leswaku un'wanyana ku nga hati ku swi tseka ku vanhu va tirha se va ta ya tirha ndzhaku ka nkama kese timpfula ta vuya mikamari ya madizembe a ka ha na bindzu ku kumeka ku haya mahlweni hi ku xoterereni xikombelo xa hina no msele ya hi gaya ni marimela
0: a xikombelo xa hina swi laveka ku hinkamba ku tiniisa leka ku tsemeka no msele ya yimbirhi yi tiyiwa alatika leswaku loko ma ta mati ma ri kota ku tsuma ma nghena a santimela a dimbeu na tonawa a tsiava ko a ku hwenela a ko hwa mbe a ni mo murompungo a u lava ku tsheka kuma ku hi dazi de bambu pero swi nga hi tsu ku wa gwala wa na makateza le swi mbe mbe ke mbe le swi kombe swi na swi malela ku kuma ka va ma ku hi yavelana ku vhela hi tsheni ka mo wa u pero a ku nga mo lali a nga ta ku mo ku wa ku swa mo ta tsava obuthele mwana nga futhi sene go go buya le go go phakelana e tsene ke ka bagatse mabomba ya a bo re se nga ho go mo tsinga la tsimanga
1: mwenyisire a vendela leyi kota ke go fikisela switsongo ka ledi ti endlekaka ka nkovotlo vuchirichelwa Limpopo a xifundza xa Kanchanchai ndzeni ka mfumo wa doroba ra Kanchanchai kambe leri hi kombele varimi ntsena ku va veka rito ra vona swa nga vumbhoni bya ku va nkotlo lowu wu kalaka u nga si na tsakisa ka mavonelo ya vona. Rixari Nyamangwe a khavitele marito ni mfumawulo Mario Martins a lulamisile a va ku kombisa lowu nongonoko. Hi tshembisa ku vuya vhiki ritaka loko ntirho wu rhuma nyamuntlha jajama ku dya i ku engeta phum ka ringana.

0: Mwingisete hakulosa kashti chashnar Maputo Gaza na inyambani sha Radio Mosambiki mahungu Mutlai Fernando Mukanchwa le shunzankulu inyambani shudjana shlumukela kati mangu tan tumbuluko se shiti nyimselile kunyika nhlamulo yako lamulela vahanyi tiko loko kutshuka kuvoneka shihala El Nino kati mwete titsunelaka Armindo Masinge
1: Mauricio Finiose na kuhi karyala ha INGD loma provincia ya Nyambani ihlautile zwaku loma a provincia ma distrito manharo ni miganganyana yukare ya mangwana ma distrito kufana ni Mabot, Fonyololo, Panda ni miganga ya le Govuru zwimwe ni kamasingi yidutsuka yikumana ni chikalatlech makuno kasiku achikalati uchingavi chibinza hitamu kava hanyi vamiganga leyo INGD se yisangulile akuvula zvisima kambe yivuli zvisima zvamate ku zvitave zvitirisiwa kaleyo miganga
0: munti wakuvonelela amintiri ya kuchambala ta mati ka nkovotlo wa Limpopo ka ncenca eka Gaza se uendlile tikonta ta mali lavekaka kupfuxa ta nkovotlo lowu Mario Martins
2: Murangeli wa nkupune o chetili dramati ka nkovotlo wa kanchenche maman Isabel Stoy ativisa leswaku handle ka swiwono swa ndambi ku vonekile aku yiviwa ka switirho swa ku hana mana ngopfu swinene ku fana ni mitorotoro hambe ni lomu ka ku tepuna kona gezi swin'we ni ka swipfalo swa ku vonelela vucheleteli i dramati
0: Mario Martins loko a vulavula hi ku vileleka ka ntsengo wa 300 milhões wa timetikali ku ve ni ku pfuxetiwa hinkwawo nkovotlo wa Limpopo ku ve ni ku engeseliwa a bindzu la urimi kambe hi xikombiso a wu rhangelela ku vonelela a wu cambalati la mati ka nkovotlo wa Limpopo ka ncayincayi li vula leswaku li ni ku langutela lokunene ka ntirho u nga sungula ku pfuxeta xitirho xa ku khoma mati u nga ta tekaka a ntlhanu wa tin'hweti ni mune ka mpfhuka wa ntlhanu wa makume ya makenekene ni mambirhi Mario Martins a ya mahlweni
2: Makali yumela hikuva kempela ntirho lowu u ta na byalisa ku tlhelisela ka varimi emasin'wini na nomu lowu ku rindzeliwa leswaku ku kahluliseliwa a tindlela ta ku khupa misele leyi kempela yi pfalekeke ndzhaku ka loko ndhambi yi ta va yi nghenile murhangeli wa nkupune leyi maman Isabel Stoy a tivisile leswaku loko ku pfuxetiwa khumbi leli ku ta nyima ku pelela mati ya lwandle lawa ma nahaka munyu hikuva ke a swipfalo swa mabaraje swi ta tirha hi ndlela yinene
0: le dropeni la ka matsolo xifundzankulu Maputo maphoyisa ya ku vonelela switarato ma yisa mahlweni a ntirho wa ku dyondzisa va mototaxi ku xixima a mafambele ku ve ni ku nga voneki a timhangu ta switututu laha ka masiku ya ugamu ku oneka ka ntalo wa vachayeli va nghenaka lomu swibedhlela hikwalaho ka timhangu ta ku hayisiwa Alberto Paulo a bulile na Sergio Bav munyiki wa mahungu ndzeni ka maphorisa a ka matsolo
3: Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya munisipala dropene ra ka matsolo a ri ntirho lowu karhi endliwa ni ntirhisano ni wo nhlangano lowu pasaka a vachayeli va swithuthuthu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa ntsindza ka xifundzankulu Maputo
0: ko ka n'wamba vhiki nga ka lona ku landziwile a ntirho wa ku dyondzisa vantshwa leswaku va le ni moya wa vun'wana tiko David Ntiman a nyika a ntsengo wa vantshwa va nga kumeka ka ntirho wa kona ni leswi va swi dyondzeke
4: kusuhi ni dzana ra lavantshwa vadyondzi va xikola sekondari ya xaka n'wamba a xifundzankulu Maputo va kumekile wambirhi lweyi ka nhlengeletano ya mabulo ma kongomaka a ku tlakuxa vun'wana bya tiko ku vulavuriwa hi makungu ma nga ni nkongometo wa ku va marhamba lavantshwa ku va va hambana ni vubihi va va va tlakuxa a milorho ya vona hikuva va cinca a swikarhato va tlhanganaka na swona a vuton'wini hi chance ya ku va va humelerisa a vukulukumba byavo loko a vulavula mincinini ya hina Viviane Musanyane mun'we ka varhangeli va nhlengeletano leyi a rungulile ku va nkongometo wakwe i ku va loko a swo koteka a hlengeletana ni nhlayikulu ya lavantshwa vana va Mosambiki nkongometo na ku va va cinca a mapimisela va va va titwa na va lava va nga swi kota ku va va endla xo karhi nkongometo na ku va va hluvukisa tiko ra hina
0: hi gemeta hi mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri lawa ma vulaka leswaku tiko la Swisa tolo li ta va li tsemakanyile ku nghena ka maquart de final ka mundial FIFA 2026 ndzhaku ka loko li bile a ntlawa wa Colombia hi 4-3 kubiwa ka swikhatiso leswikulu hikwalaho ka hansi lowu swisa a kumana na Argentina aka ntlangu wa ku lavetela ku nghena ka mameya xifinaxi na yena Argentina bili ntlawu wa Egypt hi 3-2. Mintlangu ya maquarts de final yi sungula mundzuku loko France banana na Marrocos hi nkarhi wa 22:00 wa Mozambique, hi wa ntlhanu Spanya a ta banana na Belgica, hi mugivela Norwega a kumana na Inglaterra, kasi hi sonto Argentina a ta banana na Suiza. Nseti lawa ave mahungu ya usiku hi emisor provincial ya Maputo, Gaza na Inyambani. Amilosa Lipelele.

Moikisetsi wa kuradza kaina 23 horas na 17 minuto já e tive wena seyo kumbe wa tikhoma kumbe wa swikota hina haleni a swi hi vevukele ku tikhoma moyingiseti wa ku randzeka a ve Mr. Baro kunene na Neymar loko va ku heyi maseve leswi endlisaka swona taza a kunene se swi hi karhatela hina hi swi kotanga ku tikhoma hi tijujile a phoke xirhami lexi xi nga tetani hi vhela njhe hi xi fambisela kule na hina hi karhi kunene hi titshovanyana katsongo hi kongoma ka 23 na 30 minutes xinkarhi hi nga ta ku fikisela ka nongonoko ultimo journal a ta va hi ntirhisano na Antena Nacional.